0: I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke, te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.
1: PMN Cook Islands.
2: E managanu I te irina ki mai, nei ki roto iaku.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu, ko ki airani. E reo o te iti tangata, ko ki airani.

churou ki de to ang program na tatu de kapi ki he ko de QR code ki de pase de o tetu yo ran te ro ma to tetu pi monu ku ki atani te reo te izi tangata ku ki atani

Kia ora, koe te o teki i te nuti ni aite, te nuti matara, nuti teitei a te e nuti kupu tangata. Niki mei rātou no South Africa mei, ki Aotearoa ni. Mei te tai, wei te tere te rungu urumata i tito pākini. E ko te papa, e te o te ngā tokoroa ni, e tā rawa ngā tamaroa. Ko te ngā rua ini nei titi mei, wei te tai o tō rawa mata iti ki te warunga uru. E ko te metuatani, e tau te eia. Nā rea, i tia marama i tō pākini, rā runga uru māwara no tūrai, kua tupua tuteta e mana mana tā. Ko te tai tamaiti a te ia ngā tātani, kua tātu ai e tōna ngā metua, ko te tēna te ia i tāi tōna ngā metua. E uti, ere e ki koe te ngutu are o tōna tuakana, ka rima mau, me te tai e rima minete nā runga e te mōtaka, ko tupu te ia i nōshua. E no ona te ngā mitua ki Glenfield, e no ona te tōkana ki Birkdale. Nā i rea, tā e tōna ngā mitua te ere e ki me e tōna tōkana. Pakia i rea tōna tōkana, nā rau ki manuia tēwa wea tu te akua. Nā i rea tū i rea te ia mea tiampeni ki mua e te akua ang. E ko tōna utunga i rea, kare e e tukuna e kiroto i te are auri. Nā ra, o tukuna i e kiroto i te are maki, no te karangai o ki arae for psychiatric assessment. Te ko tukura o ki rea te akawa angangati te a Justice Matthew Downs i te rā no tōna akawaanga ko i o ki rā rua no aukute i te amata iti mua e tūmai ni. E ko a karangai rea te akawaangati te te ansare e turu ipetomo i tōna akawaanga no tānei rawi ei. E nōria ai eiria, kare i ei tukuna e kira te are tāpakaanga ki a rauka oki te tai tuatau no te ākarakara i aia i tōna tūranga mentally and psychologically. Ko karangara oki eiria te tō te, sorry, ko karanga te detective i tauturu i te komakoma ki te tuakana o te ia tiampenini. Arei, e mea pōpunga ki a rawi i te ia. E ko te ngā i tūkau i, e te ngā i teitei a, ko te ia kōpū tangata uki. A karanko i rea rei, ko ngaro tō rāo te ngā tamaro, ko ngaro tō rāo ngā metua, ko rāo ua i rea te ia. E uti, no South Africa mei rātou. No atu uki a rei, ko a no takiri mei rātou ki Aotearoa ni. Nā rā uki rea, ko a rauka katoa uki te tai network no te ia kōpū tangata i Aotearoa ni. A karangata o iria re, karangata to iria e ko te ia, ko te tauturu iria o te ia ngā tamariki. Ka nāroto mai te ia network o te ia kōpū tangata, particularly te ngā mitua o te ia ngā tamariki te takaki. Au ki oho mai, ahone ake, ka akatangi anta i ngā me imen, ki a okumenta i chance ki a kai anau i te tai i tara vairākau no te karapanga ua maa maroka te karapanga noko. Te reto o te nuti e runga e te pīmono kuki arani. Mei taki māta no tākoto turuturu o i tātato programu pīmono kuki arani. Te reo te isi tangata kuki arani.

0: 모니터 있다.
1: 각기 아마 네.
2: 에, 대우야고이. 그렇게 된다랑아. 대웅 기비야고이. 다마 오메드기고이. 아 그렇게 난다랑아.
3: 주랑아 노도다 도레바.
4: 노 노슬랜드 타이 토키라 우테야츠키 와이카토 페라카토 카르멘도 페닌실라 베이 플린티 에 타우포 마네네오 테테요 츠와토라 우이카 토리리우 이테 츠와츠케이 노슬랜드 타이 토키라 노 와이타모 테야츠키 카페치 페라카토 타우마르누이 에 타이하페 타부부게데 와챵 우오오이데데 와챵 노 키스벤 츠랑 누야키와 Teatuki wairarapa perakatoa Wellington whanganui atara. Mā nea tikai. Me nekita ture ki te waipainamu Nelson Wakatū Marlborough waihara keke e Canterbury waitaha. Mā nea neo inara e tuatau te ta e ka tāpukipuki. No Bula Kawatiri Teatuki Fiordland ua waitata iau atianga. E tuatau katoa te ta e ka ua pakari I Fiordland tikai. No Otago. E Southland Muri hiku matanga te te manene o turiri oi te ta eo atianga I Stewart Island rakiurara oki. No te Chatham Islands whare kauri te ta eo atianga ka ua, te ta eo atianga ka manea. Me akarama mau I atuiria no a te Ruituru, no te North Island te ka Maui, te ta eo atianga tāpukipuki e ka ua ua I te tua parapu. No te waipainamu ka ua I te tua opunga, e te tua tonga, te ta eo atianga ka pakari te ua. Nara, ka topa katoa te kiona I te tua tike mei Canterbury waitaha ere tuki raro I Otago. Ko te tutua te nano tō tātou rewa, mei taki maatano tākotu turuturu o reita tātou programu Pimo no Kūki Arani.
3: Tūranga no tō tātou rewa.
4: Ai te o teke, te ruture tātou te tuanga te rito te o nuti. Ina, kuri pūti I mai uke te tuanga kimikimi o te Api Tuatoru, University of Otago. E koe ai te maatai te ititangata Pasifika te taupunga nei ki ratu I te aremaki no te kitana I mai te symptoms o te meningitis. Ina, reirei o ki te teo akairo no te iamaki. E te tai garere tāua e ki te arae, ko tirira tō tāua maki. E ko te iamaki meningitis, ai, meningitis, ko te iamaki. Me tūi e koe te iamaki e tāwarewarewa koe te ere I te ātoro I te tōte me kore kimi tauturu, kā taka kē te tangata, I rutu I te wā e runga uru maa ki te anga uru mawaru ora. E, te rā te viviki tāna rawe pākau me rawe mai e. Te ta iau a kairuiria, ka māuiu I te kōpapa, ka māuiu I te pauanga, ka mamai te upoko. Mi tāra o kere māuiu I te upoko, mi te māuiu I tui kairororai. E te rā ka anu. Ka anu koe anu otete, ka vare vare a moe koe, ka mitao ke paruparu ki koe. Ai, ko tia, te ki te ia mai nei, I te ia tuatau anu nei, I te ia mata iti. Ko a, ki te ia mai te tai, au arunga rai, ko a tūratu, I te ia maki nei. Tarau ki re te aitanga, I rutu I te akapapa anga numero, E runga uru māri mapatene o te awaronga te tū ia e te amaki meningitis e runga uru māri mapatene e iti tangata Pasifika. E kuta e tai a kairo katoa e rei ki a marama ua tātu e te o teke no te amaki meningitis ni ka pupū te pākiri. Pupū mi te rāro ki rei ka mi te oro ara e te misara, arau ki te misara, e ka pupū mi te kara vare aurai, ki runga I te pākiri, te I teme ka pupū mura mura te pākiri. Nā, me vera vera koe, Ya koe mana ko koe a e whiwa tō ar koe er koe te tate. E er koe me te ke tō ki te paruru i te rapakau. Ne. E o kino katoa tā te ia maki me kitea ia mai e i tū ana koe. Nā rā me tā vare vare kare e tauturu e rau kawai. Me tā koe karanga rau kia rae. Ka mate te tangata i roto i tara wā e rongo uruma a ki te anga uru mawaru ora. Te taite me uki tātou, mana ko o tātou e a, e anu ua o te taia ko o leia kaka uki a maana mai au. Ara uki tātou e mana ko o onu atua nā rei, o pini uki a rei e meningitis. I tātou uki, me vera vera tātou, o ka flu iau. Me apikipike te kōpapa o māuiui te pōpōanga, o tīria o te tei, māuiui te pōpōanga, kai te pena tau. Mana koe ria tātu i are, ka ngaro re tara. Kāre uke te meningitis e re, mi tīria re. Rika rika ro o ke tāna au peo ka rawe me e, akara tātu i are, riri nui uke tara maki. Riri nui tāna ngang ka rawe me e, e tiri ka taitai aere atu tātou kōpū tangata no te a tū makini. Pera katoa i te a epitomai e tupākeni, kua tū i te tai aito mea te pōti. E ko tāna tāre karaka e volleyball, e ane e greens volley e. Pera katoa, no atu ke e are fiti e ia, e karanga tāua rei, kāre uke tara maki e akara mai ki a koe me e tangata fit koe e a. Tara ua kua o te me e, o tō papa e tōna, tō papa me e te pā. Ara u koe ari ki a tōna, nāna rei fōsu mai e ai ki a ere me e ki a no e ki runga i a koe ki roto i a koe. Nā rau kiri, o tī a tauri ari a te taka ki atu e no tī a maki. E volley fins, ai, te ngā i taitai ai te tupu, ari teimi i ana, taka ki te mapuni. No atu ki a rei, tōna tuatau tukuna i atu e ki te kōpū o te inua, kua kui mea graduate o mea ai e te muamata i te nei, with a Bachelor of Health Sports and Human Performance no ko mai rei te api tūturu University of Otago. Traeria te taeria e teo te kia. E no atu kia rei mapu aia, fiti aia, kare, kare rua tra meningitis i kapi kapi atuana. E riri nui rei tōna tere, tra meningitis. Nuri e teo teki irina ki neo e te marama mera koto i tra ama ki meningitis. Mā tareta i aku i ki teo, i te tai tuatu i aku i anga anga au i te tai pareki, te tai au tamariki, manui a kua ki te ia mai. E meningitis tō ratu. Te ia irutu i te api, ino te mea e o neti u ki te tai anga anga anga kutu i te api. Ki te wawe ua iri e teo neti a rei, e te au symptoms o te au tamarikini. Nā ringa pa are, kāre e au neti rutu i te au api, kāre u mana koe ka ora mai tra au tamariki, e mana ko o tra e te au teke. Nō ria, e food for thought no tātou do te ia ākirata ni. Ka uke mai, ka akatangiana te tai i mene o kō anō tātou, ko jini pera te ia.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava nfa fele ya tul malu malu pia Samoa lo fa fonga tapo imali netuna. Talo fanava malori seifu ilangi ma mau matafi. Usi malo fa fonga telefoni ole solua. Lusfuli ma oku solua felusfulono alili ma tolitasi pia PMN ya uteroa. Na faalia li polo ofesa li saifu malolo ina la utele, o le faatu puna ia le faa maa ipipisi ya afia ili maanava le isu tafe ma le faa ii saa mafai ono puipuia. Fai maile Health New Zealand, o le vai tau pipisi tele lea o le flu i tau sanga umavai. Ma wale faa ngaina e fale mai le fai tau selawe ta otonga faa apitoa, isi tau mafai ngai tau lima inai. Fai mai polo ofesa Dr. Michael Baker, ele mafai ono balo ia ina vai tau o le flu. Ai olo ia ni fuafuanga i mafai ona faya a ole i matua fai na tele tangata mamai. Na ia ta ufoi, e uye i titi le nau nau mo fuafuanga o faa mai pipisi a o tonga fitinga male sona sa faya le vai taimi o le COVID-19 o mafai nei ona faa onga ina e tonga fiti ai le flu. Wafaala wiloa le leipa la tou fuafuanga tau tupe mo le panota. Fola fola to e foi il sol tu la fono il lua fe lu sfulu iva il lua fe tolu sfulu e fa e titia e talafu fa tu ina si ofisa tu to tasi al parlamene mo paketi independent parliamentary budget office pe a fa i filifilia. Nu sa unu alita ita i a Chris Hipkins ole ato e fa atu ala na vaenga fa upfai si tu langa li lei a ele fa i si awala e fa afa inga tai leo langa ma le faa ititi o onanga services. Ta ufo e Chris Hipkins, o le afa angalue le leipa, tupe vae ngai manuyai New Zealand. O tato fole mai maonga, ati na ititele, to mai, ma pisi nisi, e faa tupu inai ngā duenga. Fa mese tansi sa ave mo mo masu al pale mene mo le au televou, na te langolongo ina ni vala au mo situ la fono tupu langol lumanai. Ai te tau ona yei leo le Pasifika ilona tu si aina. Pai mai taila oro anu, e mana o mia i tupulanga tala vau Pasifika se fainga le lei sili atu. Na ilo na ufolufolanga e winga le lumanai, e mana o mia se fainga fatlisaifu maloloina, a tina e maava noa e ao ngā mōna atou le tele tau sanga, a mata atu le taiminei. Isu enga na tamai ale toll bed mills na mawale valisu lupa sene o tangata New Zealand e langolango ina situ la fono. E mana umi aile malo ia tangai ia afianga umi o la to faai unga i tupulango lumanai. Isi au telenga e fishful tasi pasene na ta uwa tuma o ainga elele lei mo tupulango wa tayao. Ai meise lava ilisa ilio ngalwenga pea umetau sanga wa onga. To alua tamu talavo ule atu ula ilfa msidonga talavo i Palmerston North ili atutofi, isa leo leo, ali leo leo na manu ati inga aina ili tayo ule atutonai, au fa atutua ili leo leo ni Combs, e polo kaile awala i Kairanga, Bunny Thorpe Road, ai soa ili taavale, malilea ese, malimea saanga lua ili leo leo. Na awina atu ili helikopter ili fale mai Wellington isi tulanga tunga, ai tunga fitia leo leo lona lua ini manuanga mama. Wa mōri e le awe ta'awale le taupulea i mōri anga le ngoi, le tūl ta'awale, ma le awe ta'awale fa'a tamala, ma le talavou luna lua, wa mōri e le ulufale fa'a sol tūla fono, i totonu o se ta'awale. Ma le tāna fa'aiu, o se va'a sa mata mata i tafola po le whale watching boat, na malanga ini suyo le ekale si engelani ni usila, na mafuli mangoto i tonga ili asto onai. Na liipotia ili Radio New Zealand Pacific, eto atele pasesi ntao fia mwesteimpu upu ulifale mai, aile nisi saati nga aina. Ofo mai mai New South Wales Australia, sa awaisi awa onga ali Rotary International Event na faa sao ina, e na afia. Aole ta ape, na ta itaia e epikopo, faife au mita ita ole Rotary, le tatalo e faa taimi faa manuyai, ili vaenga saa soa soani male rangolango i taimi faa ingataa, saa nilo e manatu ole afea ngayai. Le fato amai aileo le sinoti awao ole Diocese of Polynesia, saa usui ya inuku alofa, asui mai New Zealand, ato male Pasifika. Samoa, telefona o line yaso, nuteleina na utapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu, soifua.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.